0: me pa chọ heaven.
1: Pa chọ heaven to.
0: E pa chọ di ni baby afefe.
1: Ba ko si asiyan.
0: Football captain.
1: Na mi sha ni difo o nsha ni pa no nye ni na da osi na mi sha na na check e dey nye izo
0: eh eguso fi
1: na mi so didi ya
0: eguso e bo mo dey pa wa 24 eguso e dey ready shop pa o pa

0: no ansan ko if say yesu kura kasa no si dua enso aba no otwa ejina ho ma ensem bebre eniema bebre ene de achechire wagina ho no obu o anye demons na achechire na ejina ho ono ankasa na achechire no ho na ogina ho ana wo hu ne yoye until you were the bandage of demons ana you were the bandage of church ana you were self bandage ayemiensa enchechere ne yemiensa the demons and the church and self and then I'm ever better na masane wo amino
1: amen.
0: The church bandage, you know, ewo ho na na me nko church ne so ana me nko demons bandage ne so me ba self bandage obi ono ade nchechiree achechire ho na ogina ho na aka ho na wonye obi mane nsane no kaneno ne etie kurase no so oye nkokwa ube hu se akokone kwa didi na na homa bi aso ne nan uhunu ba bi ahoma ne fire e so ne nan sa na o de ko na o de ko na o de ko na o de ko bu se sa so ne nan ba kwa abe kakra na so de ehin na so mie nu na chechire na chechire e bitimi mi abo ne nan sa ne eti sa ne ni pati e enyu obi na de chechire no but eyo ono ankasa anama a wotu no ana de ne beye den ebe so ne nan se wo ma eye emrechie ni ade yi wudi nsuo si ho gu bucket mu abuane so kopa bia no odi ni tiri wura bucket mu na ase ni ti wo hunu ba bia wo mfa hwan na de se ni ti enye obi na de se ni ti eye wo no anama obi otu ye no ene ma saade ene be dai e se me kire wa ba saade mu ahu nipa yesu ne niema bi e koso ye mu a ye yi ye ni se nipa sa bua no obi na de be se ni ti sa kokon obi de ande ahoma ne chechere no sa otwa no obi na chechere no
1: dabi
0: e yo no ankasa ana okofa ahoma ne ye dai a chechere no sa ne nipa ti ye ti woni panum bi oha wo mo ba urade mu a wo mo self bandage a chechere wo wo de firi ase na de bae na sa self bandage no a chechere wa e hu ye if say sa aboa ne nya di ne ti urade enim na se bucket e se ne ti wi a wo hunu ba bi a wo mfa. Hello.
1: Hi.
0: Dear Mitchell, Emudaho.
1: Emudaho Pan.
0: Move every mommy program that. Why him a TV so what things some of Radi they make a canoe? And then my son baby, what you know, my son, and what it is sab one, it just will be son, and all. Won't you mean son, and what that? Not your children. Ahomani timi miyako kwane nai sana akwe shimu unemu nimu unjimi nsane ewe nipemu na mebe sane unu

heaven. Oh, now what to say? Krista dum, mensu mi hoye. Se Krista mani etin koma. July ya yebeye empuntu. Afi 2026. Yebeye empuntu. Enti ubiya nshanesu. Se July 6th. Yewe July 12th. Eye mpunti umre. Sedi inye na ye nimuno. Mpunti yono asechele say. Se utu mpong wa adie bia wasitrem. Enuhu anieba bishia. Ne uradi ame inyansa nimudie ni nshira. Ni ya hodia ebeti mdi ya konkany. Ewa yasitrem. Enti inye uhu mfirum. Mwamodi ya nebrebi. Brabefe. Na ube hon se, se Kristo okanya hon. E ti mtume msafro, me yeno ahonfadi ukrum. Se di yeni na yeni mono. Ahonfadi ukrum na me yeno. E ti buwa buwa ahone bra. Na se, oh ba, misro, emma juwada, bra kwe siyada, ubiya mede kwe siyada. Na juwada no pa yeni na ya shasye. Ni ate, insema urade namne hon hon se de brema yeni. Eti mekase Eurade nshirao na ensuye na saobanswa Eurade befamso amu wohu wenimi abrabo imu ene sade obesi abobra afa Eurade nshirao ebeshe wawate intimechon bra

ɔde yɛn aka ate asefoɔ ho na wama yɛn nan anwati ɔno na wakurakura yɛn mu a